0: Dakika na mbetu kubaliza ikumine muzu nkata yungala sazi kuja kwa msanjo heze hangwe. Ikiriza nkujukia nti abatila house. Abakisa nguwa nomurubuga oruwa hoima kampaya house. Old Toro Road. Baroho kukora kekse nongiba nuba kuchumba kekse. Ezi juiro obunuzi. Kwenda kugambide. Iwo gonza keki ya birthday party introduction wedding. Ogonza uvereza buno obwe kutimba. Bayira baroho. Bateba ichabatera house. Bainawene motoka ezo kupangisa. Nikaso gonza kupangisa motoka. Genda yo coasters drone. Nezindi. Enamba zo msanjo. Nkagana munana. Ibiri. Itano ibiri msanjo. Naziro msanjo. Ibiri. Ziro msanjo itano ibiri. Munana ziro emu. Itano ikumi na itano. Nabalunji ya.
1: Utakana binu biriyo. It's strange but true.
0: Kale katonda ya tanda abakazi nabalunji ya. Strange fact. Obairo kima irenti haroho ekikaguzo. Abarwa ireketu kuguru kia gama iso tugenzele muiruaro. Haroho ebikaguzo yetu kudoji ngaga. Like no hika muiruaro. Omusaho na kuhabuza. Okasemba yo dikwe gaita. Ati muba ni mudupiraki abasaho omusaho na kusimba kulungeri so na kulolera kimumundo lido lida kuhabuza. Okasemba yo dihi kwe gaita. Ogenzireyo oinoburuwairo obukutuwa ireyo. Baitu abasaho baba na bakina muno kaguze ekyo. Na kuhabuza okasemba yo dihi kukole kintu ekyo. Osangoli na adupa. Gambo wae mazire nko mwezi gumu. Baitu wa mazi magali inti. No mwezi gumu na adupa. So, obwido obukira basa hoi nyo ngoza bagambi na okubamanyisa nti tutubaza mazima. Kegamba. Oba notina kumugambi la mazima. Mugamba wewe na kino kino. Ebintu nkozereki. Ebintu nenerega. Ogae. Mugamba amazima msao. Mazile nka wiksi nka isatu. Na ebido nibyo nke ebyo. Tibabaza mazima. Ekaguze ekyo abakiga lukambaba taito muno. Timanyile oba omukiara doktor wa muhabuza. Omukiara obaba na tekereza doktor arugwa mwe kigambo wa mugambe wewe nkwe gombele. Mubaza gamazima. Badaktari bakuwa ba nibenda kumanya. Obuzi bubu ukuru ganka. Oburwaide kikeke. Hahaha. Amuntu atilisi ateka ya kala.

Manyagara umunsi na mbere tukuike amakuru agageno maiso umusiona gamba mkabulaya America Middle East Oteiro no musiyaitu nibindi ebitwa ingulirise webale kuliriza.